0: kuria ni ndathira rwimbo rwathaka muno rwi ni ntoni nanse kaya twarana na niye ungindekia ngai niye ri ingigikorwo ndi nao. What a nice question. Nimota boy na gokena FM report of good morning to you mudenya wa Wednesday tariki ni 13 September mwaka wa 2023 na idhadha to ni jitago Rafael wa Kristo.
1: Nani geto bwana Francis.
0: Na kimugani witu etagwo
2: Bishop Teresa boy kahiga.
0: Krisha. There we are. Nimota boy na gokena FM report of natoka shoki agado muno. Ni tondu aku Bishop ona gwitikira gukana kugana mwena ithwe. Ugi na kugeria gutunora na gutuoneria gashira kare tugiota gukigera. Bwana Francis. Mm. Nwe geki nige thagito geikai.
1: Mm.
0: Nwe hale irie.
1: Ikai.
0: I.
1: Ano, ay, mugeni mito na nukwa ena ikai reaga. Nire mugeni na nukwa atame nyeta ikai ne edwe.
0: O, tamutare rie ikai reo tagwechidia nereere.
1: No, mugeni,
0: weki
1: kete atelele de ine enore tuwe kire research. Tuki menya indosio de intangible. Tabora idima wana ikai.
2: Oh.
1: Taru tondo wakwa ni kendo tanya matodima gana kiro. No musene, ne ikai ya musene.
0: Ona ikai ya nyama lirari oho.
1: Toro, ne ikai ya toro.
0: Ya toro.
1: Leu ikai ya ndeto, ne tuli kendo yeta wa ikai ya ndeto.
2: Oh.
1: Ni andu makura wana ndeto siyao, maka anjira, gokanga uga mutambo ine.
2: Oh.
1: Uono ndo ukamenyidia.
2: Oh.
1: Ni yego wa
0: luna nwera bishop ona kaundu
1: ni ukamenyithia immediately
2: no usio ndungigitwa musene
1: ukuragwa uwo tondu zimwele njira kwa ni mundu ndukagweteritwa ndukauge niku no uga ginyandu ni mauga teru tawe kwino ndu muthuri waku angigwikania kugie wone ino tebetia ria gutigana kana ria kurehe inegene no ukanjira ugasoko kalugurira radio mukenywa sai ni ngaruga thuri mithenya no message
0: tie muno
1: na we wona tata la thikiririo ke ugithia radio mamenyaga maundu e
2: ngaba demo sahe
1: haki agatinio uka oheni okay gwega ni dasiani kwega ndi na gweta mu no na ni aigua
0: ndi amenya
1: ya ni aigua wega no we uke ugire ndo ade dia mo higire ide
2: ngwa ka
1: na waki wa mesi
2: ngwa ka na uke
1: ni me no taro muinge muno
2: tondo hanya ni waririe muno na ndoraiguo
1: ni
0: wagera
2: da sira ka ni ogo tambara ko
1: ala bu na rere kumenyerio ni amenyerie we utura ga ugaga ko mu ni amenyerie no ni ure ndio
0: ni oiga
1: ni
0: ekio
1: ni
0: mara gina ni moi
1: ni kwa mara hana na
2: kayaro ke tu te dika ni
1: ekio ni aga no le muto no mu dena no dena de to chega mono ganya ka uri ni we u tu guthi nawe o gwa tu ira riu ni rio ka iri tu rio muthi
0: bisa valero tu ikaide na ikaide to muthi tu rakio ni bishop Tricia wa boy wa kahiga kuma kuria kafiria na ni gatho cha mwenye ni gwitikira daguriti kafiria na ni gatho nyi ikanitha wa kuita gwate
2: kanitha witu itagwa Church of Revelation God's Power Ministry
0: Church of Revelation of Revelation God's Power Ministry. Okay. Thank you. Ndushe no agoro ku ni kafiria. Kafiria ni kuri kazi ni yako aitwa Maiko. Wa Maiko itukaithika mwana makiria. Wherever you are salimika sana mtoto wetu na nakupenda na nijue ni uthikagiriria na horo shano wa mari uri. Nijue kafiria. Kafiria ndathi ya
2: mabulo. Anetonaga ndetukona huduma.
0: Eh.
2: Ya one on one.
0: Ehe.
2: Eh ni taru nduria wigwa ndungira mundu.
0: Eh.
2: Iyo goka tukaria nawe na tukahoya.
0: Wow.
2: Ah. One on one.
0: Ehe mwikaga ri huduma.
2: Tuesday na Friday kuma thainya nginya thai 10.
0: Kuguru iro ratindite huduma.
2: Ira ratindire huduma ngihoera andu.
0: Kuguru ni nginya Friday.
2: Andu ni mokaga.
0: Ee.
2: Ona kuri mauma nginya Mombasa mararaga magiuka.
0: Wow. Ni utugi wa Ngai. Ucio ni utugi.
1: Na daigwa uga uguorio ni muingi. Means dengi kuna kendo
2: imenitatanisha
1: and I need clearance ni clearance kana ni clear line
0: ni clear line ni clear
1: line ni clear line If I visit, I may get help.
2: Oka tuone.
1: Okay.
0: Of your experience. Leo utatwiri atiri. Uri honokera ha.
2: Ni.
0: Tondu tutigire riu ni wahika.
2: Ni da ika ri. Ndacoki ndiaikarire muno itahonokete. Na gi menyana na mwathani.
0: Dumuri na kahiga.
2: Na honokaire gwake.
1: We ari muhonoku.
2: Ndari muhonoku.
0: Ni uri muhonoku muthi.
2: He akoyo basia.
0: Okay.
2: Akola basi wa makanitha maingi.
0: Aha, great.
2: Leo ni ndacokire ngihonoka na ndahonokire na mwito. Ni ndahonoka ndahonokire na mwito wa Ngai. Mhm. Ndahonokire kionoko gya kawaida.
0: Rurira kugate.
1: How what does that mean?
2: Ndenda kugatire ndahonoka ri.
0: Ni ndo twathikirie ite. Ndo korona wega nigetha tuigwe.
2: Ni ndahonoka ri. Ndahonokire nondo wali munene muno.
0: Mhm.
2: Tondo ndahonokire na ngihingurwo ni Ngai kuigwa mugambo. Kogo ndahonokire na ngiambia gutumagwo na kuheagwo ndumiriri cia andu.
0: Mhm.
2: Ngiyurio na roho mutheru no ndiamenyaga.
0: Mhm.
2: Riu kogo ndahonokire ngiambia ku experience maundu itari ndona tondo ndari mu Catholic.
0: Mhm.
2: Na ithe tureretwo gi Catholic.
0: Mhm.
2: Ha ni hagia nondo ngi kindu kirakwariria na horo cererwo ni wama. Kogo horo cio ni wandangire muno.
0: Ndu taru honoka ri ni undu riku werirwo wa mbere piu.
2: Uria undu wa mbere uria nderirwo ni Ngai. Wona nda maundu maingi. No undu uria nderirwo.
1: Uria wa standire.
0: Uria ungiririkana kana ungienda gucia. Ehe.
2: Undu uria nderirwo ni Ngai wa mbere ri. Nderirwo thiku itura ria Kawangware. Na ku kwari na kundu kwari na broti. Ngirwo thie njire andu acio mari ku mathame. Tondu he no ndu gwikika.
0: Mhm.
2: Amwe ni maiguire na amwe matiaiguire.
0: Mhm.
2: Na ngimera atire na muiguo guo ndamwira. Na riria ndame aria maiguire ri magithama na ngimakeheri ndo ciao. Aria mataiguire ri mweri 25 andu megecagi utuko ri gwituthuka mwaki. Broti ikihia yothe.
0: Mhm.
1: So, ndina kiuria aba.
0: Uria.
1: This is the first time. Wame nyate ya tioguru kiwe na unero waja wame guwarenge
0: no yes
2: dete kiri oguwa oyo raje rane wama dete kiri mga boso raja liria
0: tonu asho okele ilu maita maigika na
2: maoo
1: wame nyate ya tioguru kiwaku te kanate
0: ikatikurota
1: it has never happened again
2: it has never happened
1: kogo tuliwona
2: dini dona
1: na mandi kone munga gawete kio nendo nikuona leu tuliwona
2: dini dona ni dete kiria tondu gainia sokete ya kajera adhia itora lea kaya ole itoe hemu tumia watu lete agete siana akejera adhia itora lea kaya ole na dakinya niye kuonyo niye mutumio sione uleko na dakinya halia daume ile galire gikoro ti hau ni ndahitia kenjera nyambate mugambo ucio kenjera abata ngiabata haria ndathire kumirira ri ngiumirira kibanda ini ngirwo atiriri mutumia ucio mwite na ritwa riake mwite muthoni na ngimwita ngimwira we na miaka iri kiko na nduri wagia mwana akinjira I ngai andumite ngwire atiriri andu akuhikite ni marenda gukuingata no umuthi ni ukuohanda na ndigoikara na thutha woguo mutumia ucio akiohanda na agioka akigia nginya kana na agioka nako kunyonia kogo ndahonokire na undu ungi yani ndahonokare ndahonokire na undu ungi
0: kogo ni ma umuthi tungiuga na mutikanye ti mutungatiri ororia muririkanage ni mumemere kiororia cio ciuria ni mumemere kiororia
2: cio ti mutungatiri
0: kogo we na ma umuthi Ngai ni aragiria andu
2: ona umuthi ni anjaririe ajira de juga jira dwa bururi wa Kenya ale mara hura ndungata cia Ngai matige tondu Ngai ni murakaru na ni aroreire Musa ake makihurwo ajira mundu wothe urari uhoro wa ndungata cia Ngai atige na ajira de gukira ringi atafanya mambo baya kwa watu wale wamekuwa na tabia ya kuinukia watumishi wa Mungu Ngai ajirira wanirire na ndigukio uhoro ucio hairwo gugikia dero nyanirire jere andu matigane na Musa a Ngai Ngai niwe wamurite Musa na niwe wamutwite ogwa ri na dero jere andu makire na Ngai anyonia ni murakaru ni tondu uri andu marokirira ndungata na jere mundu othe wina ndeto cia ndungata akire tondu kuma thaici kuna watu watapata mambo mabaya
0: Nenu wanirira.
2: Na ne danirira mitambo ino yago kena FM gayorogo so.
0: Nikole
2: kohoro sio kinye.
0: Riu no menya wariria ndu makiria ma imwe turuma inyanya riu to nikuringana na ikone turongereire guru gugwitwa ma kina bali zo tiyako tugere ndu tagiri magana matatu guo. Kono kuno wariria ndu 1.8 million. Ndu makire.
2: Ndu makire.
0: Uwe no horo.
2: Wana ndu gateki ali ege kauru tigana nake. Tigana nake.
0: Matwanane na mwenewe.
2: Tigana nake tuwe wa mwetire.
0: Okay.
2: Tigana nake doe kulia umire. Lekia dharie. Lekia nywe johi. Tigana nake. Lekia hiki atumia leako hiki ya tigana nake. Ugo nigo gai alauga. Adoma tigana na adu gatasi ya gai. To neihole tuwa mono. Nogo adu gatasi ya gai lahuro ni mwere wa Kristo lahuro. Na Kristo nemora akaru. Ni ule akanida waki otideketo. Otideketo adoma kare kakuru kuhodhaga. Age makaikaraga mesie. Ado makaga wendo wa ngai wa kanitha na makaga wendo wa ndungata makaga value ya kanitha makaligana nige kuokia Jesu mutharafaini.
0: Okay, ngura ya mwana kioria oria
1: doria riri eh ngiragiria mundu atia.
2: Oh, hallelujah, praise God.
1: Tungata tani ngokira rusine no ingeme ya teni ndali ni ngai to
2: ngai aragia na jela ithano ili alageria mudo nacio alageria mudo na mugabo no akwariria na mugabo
1: life
2: hey
0: yena wewe
2: na mugabo na no akwariria na rwimbo thamiri yaku no ikwaririe no akwaririe na kiugo na no agutumire munabii bayaragia na njira ithano
1: na kiroto
2: na kiroto iroto ni siama ili adehe platform ngine ndio katwadi horo wa iroto.
1: Uzumu gambo wa ngai ni ukuigwe mugambo na nduone mundu
2: kiugo kya ngai kiuga gatiriri God is a spirit. Ngai ni roho
1: kugwe ukuigwe mugambo na
2: wone we wiki God is a spirit na ngekonira da connect na ngai ri igira thini wa roho wa igira thini wa roho ri utasikia sauti lakini sio watu wote.
1: Of course, yeah.
2: Kuigwa mugambo wa ngai ri ni gift na dehe agwa dothe
0: tiga kurira microphone tiga kurira microphone ni ora ya microphone mono ni to dwenda anyite
2: ni ko dwenda dago kwera terere ti ando the maheto keo gya kuigwa ngai asa gine specific people ando ala kaye thureire ona thaini wa bible ni ukona mundu ta Musa maranagiria na ngai magicokanagiria na kiugo kya ngai kiuga ati ate Musa mona nagana ngai uthio kwa uthio toria mundu arageria na murata wake na gutiri mundu ahirwa anointing ta ya Musa ya kwaria na ngai uthio gwo uthio ngai ni ehithire
0: haya leke tuigire riri ndito ini yaku oyo ya bimutungatiri na rumwe na bwana kahiga na ni mwa hikania na ni mwa igira kanitha ine ni mwa gutungata na wende gai ni abia woko tuko kuhuthira chari ji ili usha maniti ya nashio taduka taya gai ni iliku
2: hee ne nige muno wabere ni jira gai ni thengio ni kulega ni todo wa mudhuri wako wakule kaduka te
0: wenu wa hono kile bere ya mudhuri wako
2: ene ni da hono kile
0: ehe
2: na kuhitu kila niere gai ni ya kite wega todo nake ni ya hono kile na getue kamutu gateri uhujagia nake kogo ni hujetie
0: ni uhujetie
2: uhujetie Jerusalem
0: ni uhujetie ni uhujetie mudo wa gai ni
2: uhujetie ni ule jolio leoko jolio tiere
0: gukuragia tiere gataka teineka maudu maumothe maku magutu gata mwena mudhuri wakure challenges ushamaniti anacho tamutumia mutungatiri
2: wabere
0: kinya kihikoini
2: challenge ya mutumia kuhujia wabere ni kuirwa ni andu wabere kinya athuri ya kanitha ni maira mundu muno andu kwa samage na wesi ku parent kana atumia na mahujagia messi gore ngai ni amekaga wega tondu no magituritie ngai no mundu ni ageraga challenge muno ya ndugu kwa damine kuona ndure muthuri riu ningi wona ukiaria na thuri yao ri akona ni muthuri wake urenda kogwo mundu ni ageragira challenge yo na ni riu ningereire iyo ya kwamba kuhuthio hindi iyo ndahunjagia ndi wika ria muthuri wakwo kiria keni backup ri ngiona ifuri ria humbira ritumaga huje wega itekuirwo ni mundu thaici diragwo ni mundu tondu ndi na mundu akwa ngera kai yarogo so muno
0: yara mukirogo
2: challenge ri ngi igera mundu ageragira muno ni akuinua unainua watu wanarudi wanakugeuka
0: meaning oka ukoya ndu kamanyitiriro kamateithia makabata
2: mudu agoka gwaku nginya giakuria ndari ona nyumba no ramhost maguta maria we na mori makamutaithia agatuika agatiga gutuika ri mudu mutheni akagia indo agia indo ri kindu kingigika muingira tondu ni kindu kingiraga ndu mudu ucio akariganirwo we ni we socio guo ari akajia gugukirira ona agakuigirira nginya igenyo irio tekite na tondu ringi murahoyaga nake ona na ndu aria mahuragwo muno utungata-ini matihuragwo ni aria mena kuria thutha mahuragwo ni andu aria mwana hoithania andu wana wero kamu gwaku andu wana share nao mathina maku riu wana wa muceraga thina gakuri agagatikira advantage na andu ni magaruraga ndeto na andu no ma wega uria winaguo ri no maweherie magwikire viru ingiri utari nayo aria wataithia koguo nie ningirite challenge ya kuiga nginya andu gwakwa riria maria mahuna ri magacoka makaji
0: maria mahuna magia no rugari methamba manyoroka
2: methamba na thabuni waku methamba na maguta maku
0: makoma mariri maku
2: makoma mariri maku agwe mataruke
1: connection yaku
0: niguo
2: akiri ciaku time yaku nginya kumwatwara kirima-ini ukahoyaga ukagaragara ukimaririra after then mundu ucio agagwika kiundu igweta gukua urungie orie there amerire ndathani nakora ehwe eko yambe kumerie
0: na hindio urio mutungatiri
2: na hindio we mutungatiri
0: we na andu angi magwetereire
2: na we na andu angi magwetereire
0: no ni agutihia
2: no ni agutihia kwende datihetio kale muoni go nikuroka kanitha
0: tatuire
2: tondu
0: what happened
2: andu acio ndahoyaga nao no ni menda ndi mahingurire kanitha no ni ndi aigwite mugambo na ndiamagiretie mathima kahingure
0: o mahingurire branch
2: mendaga ndi mahingurire
0: o branch
2: no nie ndiguite mugambo tondu
0: ngai
2: ndiguithikite no ndiamagiretie mathima kahingure riu ni manjukirire na njira nene muno kinya kuhoera ngimagathia irima-ini ati guthika kuo makiugaga ndikahunjia we ndirakwira
0: atiri ni mutungatiri na ni wega kuga uguo ucio tiugo na uraguri
2: riu nuineki andu aya ri maracaria njira ya nareke ngwire mundu othe mwite ni ngai tiga riu thaa icio uguo maratwira ati andu me wira andu ni mageragira ruo tondu kanitha-ri tondu andu ri nigetha mone ngai ri ugarimikaga mathaa maku thakame yaku indo ciaku mundu ucio atuika kindu kuri ri niguo acoka kuga ati ona nduri na ngai
0: tatwire atiriri mutungatiri neno ni ndeto ikoretwo muno na no wega tondu nitwaria mwathani ati ni ari atungatiri matige kuhurwo no tareke tururia turona atungatiri maroraga nyungu riu ni wauga kuri mana guthika ni wauga kuri angi mana uga ndakahunjia makaria ciugo na tunua twao ucio tiugo wi kanitha-ini sorry
1: on the same we kanitha njue personally mairwo indo cia kanitha magita na ahunjia makigarura nguo makiambia kuhoera andu acio riu nie ni ndonire ni nikambi tukite ndi shughuli ciakwa na earphone yamba ngiruta earphone ngiona ahunjia maregaragaria ngiuririria neighbor niki ni kurairwo indo kamara mahoera andu acio
0: mone uru kana mahonoke
1: mone mathire mangameka ni ati angameke meke ngirigwa atiriri ungikorwo muhunjia ni kugarura nguo ni undu wa mwihia imurogi yani where is the difference between
2: when awe ya kanitha niki urai ya kanitha niki
0: okay
2: wabere ri tondu ndukugarurira ngu wabere urai ya kanitha niki urai ya kanitha niki
1: we utakiri na ngai we umwena we
0: uri cha kiri mundu wa nduriri
2: we wa nduriri kire ge kuori andu ni magite guoya wa ngai ni kiona na ginya mutungatiri aroragirwo kigongona ine
0: na by the way and I'm so sorry ne ira kana iyo ne kura atungatiri eri ni mareiti
2: yani
1: ate
0: ira ira ira na ira guko Nairobi ira na iyo atungatiri kwa jo mareiti re na
2: ori andu mareka ri andu mareka guo I makoya kaundu kamwe koruke na mutungatiri umwe makafatithia ya ngiothe no tiguo kuri uyu wekoraga nyunguri ni orage niwe wigitumi giake na ndakuria tutigane nake nyagacira na ngai nyungu icio ciake aroraga niwe wigitumi gia guciuraga uyu nginake urathika kindu kimuoyo
0: kindu kimuoyo ni tondu wa mundu
2: ri ucio nake tigana nake sira wake wiho
0: but biblically kithomo kiu ni kithomo kiama
2: ni hakwa ri
0: hariwe kuringana nawe
2: ni nguga hakwa
0: ni haku
2: hakwa ri
0: tugitua guthoma
2: biblia ni ndoragio ni kiugo kimwe toria Jesu Kristo riria birwo ni aici mutharafa ine na makegaya na nguo ciake augire atia mohere matirabenya
0: uria mareka
2: ni ne kuria ndo manjukagirira kanitha ine gera ngai atiri mwathani tigana na ici na irimu korwo ni njogeri maguta maria ndi namo ona no mamanine no ndu hete roho wa kunina koguo nigetha utore muoyo kana wage kuona uru ri kuria ringana na mutungatiri ucio wa semania nake wikite uru ri mwito wake
0: okay
2: tondu okwe na mwito wa Elijah we ni gwitia mwaki okwe na mwito wa Jeremia ni kuga kwina muthiro na giku Leo kolari gana terere wasemania nao.
0: Okay.
2: Hendo we kauru wa yidori wasemania na mudu na mwito wa Jeremia. Ekuga ni muthiro na gikuo. Akoro wasemania na Elijah. Ni mwaki kuma iguru.
0: Okay.
2: Wasemania na Bishop Teresia. Fafa mohere.
0: Matiyo ya Mareka. Okay. Bishop tatuiri atiriri. Aha, taruwe wa nashamani na maudu na rashi mako era maudu mwode wita mutumi ya mubisho furi ditulika kwa liana Francis na kijira kidogo ati kidogo tu ati liu jiti kiritodwe bishop Teresia nye de kanitha inere de mudhuri waku na liu nini niwe ogo kitoka ya gira mugate wa muoyo na riu nie ngiri ndikiri ovasia ndikiri pastor kana ngiri omushirika tare yage twakinya mushini ugutuika mutumia
2: yeni nie gona ngofia igiri
0: taru bere utana tuika tu mudu gwitoka higata na tuika ovasia ri na tana honoka ri idio wari muhonoku ri we mutungatiri we mutungatiri
2: ndari mutumia wa mudu
0: idio we behavior atia
2: wa bere wa bere umenye maundu maria magoithagia andu kana kiria kingi kuguithia ni kwiriganirwo biyo nie ndi muciri ndi mutumia wa mundu ungitio mai ungiruga ungihura nguo bathi ungikondu othe wikagwo ni mutumia ungirugira ciana ciake na cihurire ona ngikondu na muiritu wa wira ndakinya kanitha-ini ri hindi iyo ndi mutungati na ndi mubishofu wina ngobia kwoguo ndi kanitha-ini ri
0: ndi kanitha-ini ndi bishofu
2: ndi kanitha-ini ndi bishofu ona ciana ciakwa ni ciui ndainuka mucii ngoragwo nyina wa ciana
0: ndi mami na ndi mutumia
2: ndi mami ni ugukora tuki joke nao ni ukungora na cuka ngithambia nyumba kana indo tondu kuu ni gwakwa
0: yes
2: uguo niguo nduraga kana niguo njikaraga
0: kana
2: niguo mutumia
0: agiriirwo
2: uria twikaga ri ni gwikirira anointing undu ungi
0: hau niho turi
2: uria wona twahewa anointing ni ngai ri twendaga kumihaicia nginya kuria gutari kwayo anointing ni ya kanitha ati nginya wi mucii nginya wakira uguo mumethaini mukiria ukambia kugariba shanda raba na ni kuria muraria mucii ni kuria riba shanda ni kanitha
0: okay kuwa atungatiri
2: atumia
0: mekire mihaka atungatiri
2: atumia magayanie
0: ya tumia na matongoragia ikundi
2: ona ara ke ngwire swane njega na gildi ni
0: njega
2: maigwe atiriri ni gwitwa metitwa ni ngai
0: matungate
2: ni kuri ikundi ni ri utuike cia ready waino kagwa kutuika nyina wa maina tuika mutumia wa mundu na ado matea thuri yao ona riria magia besa kumakira tondu gindu kingigiteaga atumia na ngai atuigwire tha ni hindi ria mutumia agia besha na muthuri wake ndari na besha ta icio nacio riu mutuaga niwe ngombo ya guthambia indo mau ni mehia nginya iguru ukimutumaga nduka
0: ngombo
2: athuri matigatumwo nginya thoko thie we niwe mutumia angimagitumagwo diaper
0: aya na turaugite ha turaiga ati ti uru gutuguthie kugura
2: ko I don't imagine nima, who is a man. Need your canadon, mamma, muthuri no. Na toria, namadeko maigaga, as the Christ is the head of the church, the man is the head of the house. The head, no mutome, ate diaper. Apana.
0: No adhiri agure kweda, wake.
2: Ni agure, ni oke na mutu ni kweda.
0: Kwa hiali.
2: Ni oke na iria ni kweda. Ni one bogana hau oke na sio ni kweda. No wewe mutumia doga atumule kanua omwele ati okena iria na daipa masyo nime hia
0: unless muikare the muiguane
2: unless muiguane
0: ni moko iguane ire
2: unless ni moko iguane ire no nikule adhuri angena wale kengi kwira uwe my friend
0: yes
2: era mutumia aki atelele jie oe die dhokoi na ni hule guo ewe tuyo wa muira na mutumia siya kajira atelele ni mudhuri wakwale ajira adhiwe ira nake
0: gukora ati guwako ukuu mwishi kwekwega
2: lewe niwe mutumia wa musi lewe hasyo donge maige uku mkora ginya ke uraguo lewe hasyo neo donge maigire
0: to ni udu marika nire
2: makira nite
0: ku hale hale kanire
2: hale hale kanire tigana na ho
0: no hale hatari
2: no hale hatari hako menyari leto mere wega mudhuri ni ati utumbo
0: mudhuri ni ati utidage tomo
2: ni ati utumbo niwe
0: mwene mwishi nona wadhuri uira wa maali
2: ate kana mudhuri li ahe agiro dhani ili asiku wagete na kwena dhani gisige tuwa dilo siya geni mugeni wabere ni mudhuri waku ni aheo na dhani ili ajega na gikobege ya kena dhani yake ado maruto itire agiro ni ado wage na dhini wanyoba gitikire gukukoro he gitikire muthuri aikaragira na gitikiwo na mugeni acera atie guikarira nikiamwene muci
1: na pasa gatifa ni pasa gatifa tu edire eh peti ni we
0: eh
1: akwati we dira ri kana exactly no ni atu edire we atu mo diaper hero ndu mono mwaka wikike
0: eh
1: mwaka riganero ano ginyamek aririkana kuriganero
2: ukiatakere vera wake
0: ni atumwo no ariganero
1: ni anania kuga ye na gyoka
0: si ariganera
1: ariganera
2: ngiatumira muthuri wake nguo muthuri nguo cia ciana cia thiguku muthuri agikena muno tondu riu niona besa cia guthi kunyuanga na thuri aria
1: angi makiarangagia
2: ni wagioka kiriraga ngimira we niwe muhitia uramutumaga niki ugiroete besa siya kuulile siya naguo uramoto maneke
0: okay kuhu aduma menye uleme kugaya responsibilities mishie aduma menye
2: uleme kugaya na responsibilities mishie na mudu ekire mihaka adhuri maheo giteo
0: ya adhuri ya leneo matatika gira atumia uginya besa siya nyanya niwe uka gana nyanya
2: lihuri asio nao ni adhuri ya gima kwa mariega munu agai tonio wa mobile kwa adhuri niega matangere kwa aduma tigire toana mudhuri wa wadhe nwa kweo geteo kanore oko mamutaru anyuete kanose oka anatonyanya tu adhuri wadhe niya kweo geteo na onose oka anatonyanya lia bomuo nye nye kawega oya tu noso kie gado itondu kuri adhuri lili metikitie dange kuhebesha no adhire duka agule kire agio dhioreda lusio na kuwe ni mubire wake wale kia kumumenyo guwari tigana na kio ya nyanya
0: mutumia li mutumia ogikoro ena mudhuri utetikitie ati nuwa mwehokere besha siyake agikate ya mutumia osio
2: nuwa hoa hile gai tondule udoe kana kilukage kia mudhuri unikiriku tondule wabia kumufosi ni moku hitania na negedho turanie na mudo wakuega abo mudhome wega wone atiriri ni maundu marikwe namo mariendaga na mari atendaga ni marikwe kana na mari ate na mari ungihota kwaria ri wari o hanini utanyititie ndukari ukimukumaga mwaririe tutora mwira tiri na riu ukwenda kane besa icio ngagura nyanya wana waigwa ni acokia uru utigane nake
0: okay nacio
2: utigane nake tu tondu ucio ni mwega yuri nakio hairo wikire ati urihirwo besa anywa ciothe na acokia ukemuriu na kinyo gete siko irio
0: ndegutigite ehe
2: ehe wanyanya ni mwegega
0: wanyanya ni mwegega na thuko mona kwa riu kana cio thathi ta cio tuku
2: ori ri ari ukanda cio na mudu ri ende mudu akiuri ari tondu ngai ni yakugaire ucio niki ngai ni ikire gya tumira kugaire ucio umwende tu ogwa ri na mawonje make umwende tu ogwa ri
0: no murore ta
2: no muhoyagire no muhegete okire gigiake
0: yes
2: muthenya mu ngai ni ari kuigwira tha gucenjerie
0: riu wewe mutumia we in the ministry ri ni utugatori kugigaya kuragwa kwihokeire rutiga gutukuhujia
2: ni utugatora ngai akwanjokeire muno ni kuhoya
0: tiga kuhujia na gukorwe mutumia wa kahiga
2: wa mbere ni ku ni mutumwo
0: ehe
2: ni ndomago kundu na kundu ngatware ndumiriri
0: ah
2: na ni hoyagira andu muno na ni taru kundu kwina magongona moru ku ni andu ngai ni andu maga ngathi ga wira wakwa ni wagutungata tu no muthuri wakwa ni aruta biashara
0: no we uturaga ministry
2: ni hakwa ni ministry from Monday to Sunday na wira wakwa ni kuhoera andu na ndimarihagia
0: Aki ya nama aduta shiko kanua Tondoguni ya okuri ya tere
2: Dile hagi ya tere
0: Maho ya giro na basa ya besha shiga na
2: Ule kwele wate consultation
0: fee Oka wena Kuri ya doa giri
2: Oka tu
0: Aikomi
2: Yuri otari
0: Taidano
2: Yuri onaki otari nadara Niwe la wakwa ni compassion Nida idhagi atumia akuru Atumia li akuru Makora go mekodo matale nadu wako marora ni nyoga nagia tumia wito kanida meta godoro kasto gathi kumarora ni dhia kodo jera ini gathi kurora adu alia mohe tuo jera matale adu wao ni dhia ga children's home gasho kanida lido gathi children's home kurora adu uwira wako wale ni wako compassion ministry hali ya kanida inene gola guwani adu igemu nwa dhene ku taru mbodo gyora golete ya kieda atunyetwo ngari ahenetio ni mundu amukombere mbeca kiamaini uyu akoya mbeca icio akagura ngari riu andu tacio ni tindikanaga nao kuona kihoto kiao ni kioneka mbeca icio ni aneo na uhoro ucio ugathii wega andu angira hingire nyumba thini ku acio nio ngai andu magira I do compassion with what I have na ngai ni andungatagira
0: amen riu bauga atumia kwa nyume etagwo
2: Dorcas na ni ndamageithia mitamboini
0: atumia amo akiungano kia Dorcas makigeithia kia muno ino twagia ni turi angi metagwo ni turi ru twina Dorcas twina Deborah Deborah ni akuria itagwo priesthood aki ajisi metagwo atia
2: Tabithas
0: ajaisiye mune Tabithas aruna toina soa soa ni yire gwiswa ya Catholici na gwiswa ya ICCNS toina Women's Guild toina Mothers Union na toina Mother Council rehere tu area kwa nyuri atumia uli tonyita tuina Doroka di tuina Deborah na tuina Tabitha no tu diete we mudo gwetwo Bishop Sabikei awaku meta gwatia si uniandikie tu anyway thank you so much na no tu diete wega hedire gutungata ri ta mutumia na no wacemania na andu tacio na bururi uria wikarite we mutumia na bururi naguo ni uraria maundu maguo ma uteti na ni haria nduratungata muruga mwaku ta mutungatiri uthiaga atia
2: ni muruga mwaku ta mutungatiri ri ni ndirwa na thirikari tondu andu aria thure ni andu aya me thirikari ni ithu twa mathurire na ni ithu twa hoire tukira ngai atuhe thirikari ni ndirwaga na thirikari kiria njikaga ni kuria ndona kwina mahitia ngahoya
0: okay you don't speak dwaragia uteti we
2: nie ndie ndakwari uteti tondi uwe
0: okay
2: nie ndoe mahoya
1: no ga umwarerie ni ngai that is
2: yo ganja
1: unless now
2: ndu togwa jirirwo uhoro wa
0: wadu matigane na tungatiri
2: ni hoya gira muno furori na tongoria ni hoya ga
0: yes.
2: Na kule gutarathi wega ni hoya ga kibi yaku no die kagote tito diwe nie joe mahoya
0: oh thank you haya tatuiri atiriri ta mutumia mutungatiri relationship ya mutumia mutungatiri na ciana ciake ni kwina kwina ogwo wiga no turaki urota kanitha muno na tutitigita kumiorota ndu no maraki miorota no riri nituroro ta family cia tungatiri mwe tondu nakora mutungatiri ta Bishop Teresia ahujirie ma no ciana ciake itiri na mutugo turacoka ni gende turai na kizi haha ya mutumia mutungatiri akiuga gwake gutingikirwo gutingikwa kaundu fulani na ugakora mwana ucio wake nginya ni ora mucii athie kundu kungi ugira atumia rea tu gatiri ya tia okay. In relation to siya nashi yao
2: guaba kugatiri ado alea atu, asirikari maho ya gire siya nashi ya tu gatiri todo idwe tulu waga bala siya do tulu waga bala siya do taru oko niveri dilaruwa na magogona makwani dilaruwa na goma siya kwani uyo gina kendira aluwa na goma siya kwa siya johi ugedira aluwa na goma siyo dharia marohoma siyo male kako male mwole kufaiti nanire mafaitaga my generation kuhugwa siya na siya tugate lili aigere
0: timetugo itali
2: timetugo itali ewe kora go spiritual warfare todowe kiri ora aluwa na kiyole taru ugedora haho godena scars uyo ni mudo daho ya gira kwa kwale na magogona ma, mora gagadu kigogona giki niki gya jekire na hai
0: tebunyo
1: na
0: liki
1: ya ni doona skaso na nini da
0: siya mudo wa kamera tani hano taigire na hao mikrofon nini ugu
2: ugua
1: ili kamera ya ugu
0: ugu ha ugu nige zanyo ne
2: noona
0: kuu ni koro muo
2: woko isi ni
1: eno
2: ni bara eno ni bara ya kwena ado daho ya gira kwa waku waguo Guma studio tomothe he studio daumaga donire kindu kya umaiguru kya black giki guthangi gwathi dagwathi dasokire ngikora thieta ino yari bara nikundu ni andu darwagirira nona as atugatirire jaragi horo wa ngai gwa kurira tondu turiskaga miturire itu ni undu wa andu na andu taya darwagirira ri nugucoko mukore handu akiuga ndwari na ngai ona wale wa goma akieria cugo cia kunjuru no akariganirwo hehe ndi warugamire nake riria kufatarite
0: ukirwa bara
2: kirwa bara ya magogona ringi andu acio ale ndarwaga nao ri mahuthagira hinya wa goma ni andu ale marithagia nyoka ale ngimakarithia nyau iria ukoraga micio ona ti nyau makoma ri andu riu ni waingira kurwa na mucito ucio we mutu gatiri ungiaga backup ya andu marahoera ciana ciaku ugukuma ngoma iria ciremwo niwe ciuke gwi ciana mwana waku arari mwega kanja kunywa mwana waku arari mwega kanja gutharia mwana waku arari mwega akanja gukorwo na iundu utaraerewa no bara icio ti cia kwanyu ni cia andu aria urarwirira koguo nie uraingira andu ri
0: kari ta ici ciingatwo
2: eni
0: asirika
2: ya le tulahoera le naya tulale idhia le metikile goto backup maho ya gile siya nasitu maho ya gile siya nasi ya tuga modu odhi olajigua siya nasi ya tuga teri na iho ya gile uo todu mwaga gusi hoa idhe tulalo kakani dhaine kuhoera do tukali gani rone tole siya na luona na kemo tuga teri owothe ageli yeko miki friendship nasi ya nasi ya ke asire harehe dakareke todo kanitha ini tukona mathina wacha ni kuambie andu nimenyitagira ciana cia tungatiri todo wenda rihota gukuria kiuria ri ari uragia mwana waku kugo ni urikoraga maundu mari otekwendaga andu mamenye magwaku ni mamenyire todo matwikire friendship na ciana ciaku riu kugo gutiro ndu wagwaku matamenyaga ni uringiuga ni atiriri andu metikire kuhoyagira ciana cia tungatiri tondu ciana cia tungatiri ikoragwo thiini wa wofia he muhunjio umwe watuhunjagiria gatwira atiriri hindi iria thondekete githomo kinene na kirokwo na andu makahonoka ri ciana ciake irarara iguru ria miti ni uria ciaganite Leo netuwa ile hida lia kuhu era siyana isio. Kuhuwa siyana siya tu.
0: Nisiagaru lukire.
2: Siyana siya tu gateri ya ige.
0: Kile wana. Tikule mama.
2: Arafu kule kedo kegeado matuwaga. Atetaru mwana wamo tu gateri kogeada ni todo munene. Akiri mwana wamo odu. Ona hizi tu kotwe human being. Tutiraraga igoro toko wakaro usini ya te. Mau no maudu malea ado masema na gia namo.
0: No kukuloni mwana kini kilohoki ria delaru wakana no, kiona haa.
2: Ya kule ya mtu gate lile ni spiritual warfare. Netoni uraru wana magogona maige. Ukaru wana maya, ukaru wana maya, maya. Maso kadire roguo, makogo dhage mwe.
0: Knockout.
2: Hey, mwana.
0: Uri wago tho?
2: We.
0: No, toga hile.
2: What?
0: Kani natuwekile mo hukide to mwuzi.
1: Mandiari kwa hile. Ta, mudhenyosyo wagire hile maisyo hile. Uo nile ke?
2: Do nile ito leilo. Kedo kero kia umaigoro. Eke goza.
1: Na, kitawekile kwa wabudu na kendo take take guoko kana kemote kana kete.
2: Ta, kedo kia tomile dhiyoro kio guwa gegoa.
1: O, ta dhiyorora. Uke guwa dhiyorora.
2: Gigwa na dadhi yawe kaso tiege kanitha tode mo media kumatene.
0: Aya social media ni ukora guo magu itaga atea
2: kore ya Facebook Bishop Teresa Kaiga na, Kaiga. Na Facebook na YouTube deko no Bishop Teresa na TikTok
0: yoko Bishop Teresa Kaiga,
2: Teresa, Kaiga.
0: Good please tigira ini to igira kuna to afori mtu kateri waga ipore sana
1: kana sa iwa ya saitani ni ili pole kana kutia kate ni
0: ili pole duki hako mwela pole todu liri nwa no ati hagirio nwa no ati hagirio ginya kigia na demo
1: aya lordo ni tila ugo ugo todu liri nwa na maguta mainge saitani no oneta da simpathize yangole
2: ne dago kafa dogo korwo ne guo usicheze iyo unasema ni kwa
1: mwea rata na kia nchuke urauga pole
0: okay
2: kuma toko na koche na pole doga korwo
1: nwe nye teke nye saitani yona tange noga
0: kuhikira ni naruga okay.
2: Leule, weko na mwana wa mtu gateri arega nyukite ri. Menya ni ashirika aria usia hunjagiria maregete wira.
0: Aha.
2: Nio maregete wira. Nio maregete kurugama na ciana cia mtu gateri. Nio maregete. Tondu ithu challenge ile koragwo kureke ngwire. Andu mendaga o ma benefit gutuhitukira. No we mudu ucio dareda ona ngeigwa nduge na opportunity kareta niro kawira ndange kwira no ngai waku okire na njirengi no taithiro ni mundu ungi nigethonage mwana ucio hau
0: okay ni tuere kera gutiria tafarira ito ya muthenya wa umuthi ya gichoka kia mutumia tu na Bishop Teresia Wambui Kahiga and I'm telling you, you're so excited Bishop no mundu ungienda gukuona angikuona ku
2: angenya na kanithaini muthenya wa Tuesday na Friday niguo ndungatagira andu na no ndimahe na

0: Yesho kakia mutumia.
1: Mutumia olia gada okeraga tene.
0: Iduigo Kena FM, niturako guera mutumia. Na mawira make mwode, iroto siyake na ihoto siyake.
2: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
3: Ikina wa siya nanyiki, siyake kwele itake kwepago.
4: Nakuira.
5: Mutumia ni muto gorea wakwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
6: Kuhu nani edemu rutiwira, demuhuri wa fiashara na demu togulia.
7: Wainaro!
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
8: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
9: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ.
0: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
10: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
0: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart.

ndio kana he kimundu mwana tungana na kimuturi ginyo muthi uturaga wiriraga ngome yo yakumite na ku oragia daimono no yanyumite na ku yaingirire keingira nginya mikihaini ni aregire kuma viu kwanza ile ukoroge korwali kada ni atunganire na muiretu muthaka gukira korwali kada ugikorwo ni muiretu ni atunganire na tall dark and handsome wina since 7 pack aga yo igwa gatongera mundu ugwitwo nuhu oke akugira na mwiri mugaikare na ngere guikara atigwe ke mundu kemwe tu ikihate kamugunge ekasonde urumaga muthenya ore mwatunganire na